na intindinguna paikunaka. Paikunapag asipag imatapis nyukansik rimaskamanta, harkaskamanta, disiplinaskamanta. Nyukansik disiplinakpi, ninkuna, meja imanta chayta rura. Mana azinis pa ninkuna. Mana chaskisun ninkuna disiplinata. Mana chaskisun nin mandaskata. Kacharishka kausasun ninkuna. Paikuna munaskapi kausasun purisun ninkuna. Uchiza wawakuna sina kakunapajka, kaskata ronaka, meja, manazi, kaskamanta, firumanta chayta rakuskatami yuyankuna. Sinapsi yuih kunapag, nya sinchi kunapag ka mana chasnaka kanatsukang. Rikuitukunchi wawakunapi. Ninchi nya samarinamo richung wawakuna. Utka samarichi durmichung nishpa nya sirichinchi. Pero paikunaka mana siririshung ninkuna. Pugzaku sunzanin tuta kama kutin kayanti tutamanta mana hataritukungapag. Mana utka hataringa. Chayta yachanchi yayamamakuna. Pero sinapsi nyukanchi nya siririg nya samarig nishpika wakankuna, kolerankuna, piñarinkuna, mizi, manazikangi nishpa ninkuna. Nisunchari su uchiza wawa ima, miski muyu kunata, sukpunda entero tapstuki mikosaninga paika. Pero nyukanji yachanji manaji kaskata. Chaimanta harkanji, chaimanta kichunji. Pero kichukpika wamraka, singunga, wakanga, kaparinga tukui, manaji kaskata paika yuyan. Ima manta, chairi wawa kaskamanta. Krika use pipi chasnajati imi tukun huyaska uyakuna. Iglesia pi disciplina sunihpi kaskata roa sunihpika, Kuliran, kaparin, wakan, kamin, reiman, tukitami ruankuna. Nyukanchi congregación iglesia pi, wawashina kaj, krihkunaka. Mana sinchiaskamanta, paikunaka mana disciplinashka kasunin. Mana chaskisunin disciplinata. Piru manta, meji manta, chasna ruankuna, piñaskamanta, y chasna disciplinasunin nishpami reimankuna, huchachinkuna, kulerarinkuna, u iglesia imamantaps rinkuna wakinkunaka. Mana sinchiaskamanta. Mana espiritual pi yuyaskamanta ni tukunchi. Verso 12 pika nin, kai tukui watakuna pika, kankunaka nyamari, yachachikunapish kanakangichi, chay pagrandika Dios paksimi manta, punta yachachishka hawaja, yachachikunatamari, kankunamanka kutinjati, yachachina tukun. Nyami yachana horas, Dios paksimi manta rimashpa ima yachaikunataka, nyamari yachana kanchi, nyamari astomsi yachachikuna kanchi, sinapish, mana intendinkunachu. Chaimantami mana yachachi tukurka kay Hebreos libro takisga astawan aji yachikunata astawan suma yachikunata mana yachachi tukurka mana intindiskamanta chaikunata kanya yachana karka sinapsh mana yachaskamanta mana intindiskamanta mana kaikunata yachachi tukurka kuyasku yakuna achkakuna nyukanchi kanya mari yachachi kuna kanakanchi yachachis kajakatikunchi mana kaiwan kanesha nicho mana yachanata ministiskata tukuikuna zatimi, ministinchi yachachishka kanata. Tukuikunami yachakuna kanakanchi. Kaimundo kaipachapi kausashka kamaka, ministinchi mi yachanata. Tukuikuna zati. Chinakahuipish achkakuna, mana yachakukuna sulu kanakanchichu, yachachikuna pshimi kanakanchi. Achkakuna ministinchi yachachichu. Su congregación su iglesia pimikashna tukushka. Iglesia musamuska michikuna, kimsa michikuna sinata zuchishpa kachashka. Manaji yachachin, manaji wijan, mana visitan, y matuki huchachikunat suraspa, zohichispa kachan. Chemanta nyuka, yurikurkani tapurikurkani nishpa, michikunatapis, astawan yachak kuna kashpaka, y manishpa tikutin, paikunazati mana yachachin kuna, y manishpa tikutin paikunazati mana sayarin, michikunatukunaman, yachachikunatukunaman, suyan kuna, kayakun kuna, michikuna samuchun nishpa, michikunata kayakun kuna. Y mamanta, wawakuna sina paikunazati sakirishkamanta. Iglesia pak trabajo kakuyashka uyakuna, kangmi wawakunata yuyakunaman pasachina. Iglesia pak rurey kakuyashka uyakuna mana kansu inkitashpa wawakunata charikungapagja. Wawakuna solo kachun chasnaja katikuchun mana chaichu iglesia pak rureyka. Hasta wampis iglesia pak rureyka kangmi wawakunata sinchiachina. Wawakunata astompis yachachikuna kachun rurana. Chaimun mi pusana kanchi. Chaipag mi congregación iglesia ka. Kikin su iglesia pikangi chari. Pusak kunapag lider kunapag muneka mana kanchu. Chai zapiti. Uchiza upa oa kuna sinata. Chai pichari kuna inkitaspa puja chispa sina. Chari napajka mana kanchichu pusak kuna lider kunaka. Kikin su iglesia pikikin su congregación pikak pika huyaska uyak. Nyuka munay mikan sinchi yachun, uinyachun. Nya yuyegiachun espiritual pi, nya yachachikuna kana munchayachun tukui krihkunazati. Achkakuna mi iglesia pika, uni watakunata purinchi, uni watakunata puringichi. Sinapish imata mana roskangichichu.
sinapis mana yachachinguichichu, sinapis ima azita mana rurangichichu, mana yachachishkanguichichu ima azita, astampis shukpinga imikan congregación iglesia pajka, wawakuna sina sakirishkamanta. Wiñanaka, tiana timikan huyashka uyak, kawsaypi rikuytukunchik shuk uchilla wawa wacharin, mama puwiksamanta llukshin, mana chaypi sakirinchu, mana chashna sulu kanchu, ari kallaripi ministinmi ayudachun. Sinapsi nya sinchias pakatin, uñaris pakatin, nya hatunyan, pachtashwa mikatin. Chasnajati mi espiritual causa pipis kuyesku ekuna, uñarispa pachtash pakatin akanchi. Kikin wacharis kangi, Kristo kuskangi, sinapsi nya charingi, ya Dios pagnyampi chuskuchunga wata kunata, iskichunga wata, ima kimsa chunga wata, chuskuchunga wata ta ya Dios pagnyampi kangi, i imata kikin